Haya, haya, haya, haya. Gagonin kasarta ijo. Agene ta komite para indai we. To magai tro kole jito kanywa koro kanyo. Kole rasare magai koro to manyane. Rani jita ta kanyone. Igore mase ko bata tanyela. Iyo we karibu ni sana. Yes, ame jek tiongana kon para inda kitongane. Haya. Angkatan sedaya kaya sekali yang gitu je, kaya kut kami jiwa ni tom kau cuti ke rileke cutu, aku ti macam pon nasi ke rileke cutu kara, amu pon nasi kami kapesa ager chain, kau kiki kaji 40 shillings keleji chain, tapi warga sokoni, ya soroni faith, hey faith tu mebati kapana, kau jor lagi je, sanyan no faith, sanyan kapesa, aron kau kaku sanyan ini kapesa u ni tahu kondo aron kapesa kau agering you. Eng sanyane te aron ni kaman dia tongko saleo kan se giro ko itu muta na lengon atok kendo agendo eslingata rabini juga sanyane 40 50 ko rabini ke jangka bisa ago imagine yo ga inyo agita sa guno tono ko itein mai paisa rabini ko ke basokoni yani iwe sokoni ipaisa kita jota kiago sanger ma ko miji ne nyone ngo na igeri ni status 74 ash number 2 yeso acha tufunge tu hivo atiagen kitungan ke guno signal ko kwang wang nyu kitongan bolle jarno ga gitiak ta koi chipik ta tiso namji age tul si mengungi agi gere in empesa nengu ga mauna le jarno ga gitiak ta ko magati mi to komasta ne pa empesa palans mi si meneng ga ko mewe gu in ma nyu ne message ne pa empesa maganye kapsa message ne pa empesa ya je we balance ite balance ku mara ga go ingen 16000 amengen ko pa ta bonus nyu okay ndio hiyo kagi tiakta so kila mtu angalia simu yako kwa kwa genyo sokoni chakeni si metinguni confirm simu yako kama iko pesa kwa kwa kwa mainyoru kwa kwa to minyoru kwa taigan mara miore te balance kwa ya kai te balance agigere matesa ki inyo kwa taguni na lak miyura pina kalake namba ngapi ameche kebe number 6 ngejero keba in 50,000 ngejero ka 50,000 kasone nyo status 74 ash number 6 nguni ameche kerangi ke ngejero juwe ameche keleji ngejero chuko raki meche itin being mood lakini bonus kubache tukul ni ingyani ingin lisa isho chuka pesa kebe ndi akasarta nename jaginye nga labate ilabate yaginye iyone rabine status 74 ash kutko mainyo rugi number 2 inyo number 6 kutko genyo rugi kai kai ira meri kukapisa menyo angu tamu mami kine kekone imu isine inyo lakini na ile menyo ru so kanota kita nakamu haun mami aja iwesten ke inyo ama ikone status 74 ash number 6 ngu nakupa bikya manyo rugi chijoka ite balance mpesa nengu kuto mirogi labato ragaraga duget number 6 ngu ni 50,000 ako chang tu takiwe ile bukan namte namengu na ko makaiye kuchio kaiye kujita agenya kai sapiye kuchika pesa status 74 ash kanya ger kut komite jita na ko chapchape tingyo orodi jita na ta ga pesa oya ga chapchape tu pinginyo kigure in linda ga giko 500 oroni jita ne gure lilian ka ko ta ko sanyan lilian ken 47 shillings ka ko ndoi neng sanyanet aita we lilian kongoi missing lili haya status 74 ash kanya roji tage na ko tage na ko sanyano mami age mage gas chi he status oroni chi tage richard ka richard ka mai sanyan kingun me ka itau ne yuta oye ne mu ni ta ne richard sanyan ka bisa ro we ga gi we ke 42 shillings ni ago rich jama gure rich una jama ko kuito ne to rich Richard Rich mgure big rich ni aje rich kani na kana ranga psa status 74 ash number 6 aja yer jita ga nyoro ni jita ga ne ki gure in ken aga sir hey we uli register tu ken fo kwa gitambuliso aga ko aje silik na sita bana ko nga nyun ken hey tinda be ga nu te kya ne ki mai mat ko ta ko nyupul status 74 ash kasare niyo number ngapi number 6 ngorchobi ke bwana ragaraga iwo tu ya ke konde pana silingi trapi e tongilo pesa oti gaso kito ta jutu rabi e ting si mengungi we koni to baranda nei nege inyo nguni yes kot koto minyo rugi labatoraka
nyuruh warga. Eh,

chẹp que có cái gọi chỉ bộ từ nay xin lên chỉ có ai chơi tay quay cái số con nhiều còn cái nhon quay còn có cái cái sao muốn đặt cái máy nhon của nó ta cái bề bề sẽ ta nít cái cái mua cái lên nín xin rồi nay bề bề bị cho con lên nước chảy bộ ta thì xin lên xia coi tiền đã cái lưng ngắm sẽ ta nữa con lên trên trang xin lên sao muốn là anh có quay về có biết thì bây giờ sẽ ta nín lên gì cái lúc quay về anh xin lên sao mới chút ta gì Kono apa jatuh nafas lagi susah macam ini sah. Ingin lagi pemain orang setan ni lagi. Una mak ta aje. Kamu weh nasi mayu una tak aje. Ipo siangkan setan kalau gunung ngom niu. Gunung magi ipcin. Mete bi kicoi tapi kau usah sih ta. Mateng game misa sapa. Ayah 174 as kasar niu. Lapat aku itu get nampai. Do get the number gabe ko sai den yo do get the number 6 ama una leje ni no le banu da bi yo kuma mi chi ni yan ga pesa ko ngit pila jep konde oro ni chita ni gure in erare mangena tam gan gai na ni len o chamwa ki tya gure erare lagi ni ngena lagi serta es ileni erare me pata siling mi aseta Kuna machina atu kubarikuwa kutamuka Lakini ni hiyo filo onajua So mani nye kuyo ingen Kukalien mamito lege kwa itoma kisiye Kele katamukan kumye Ngikar getuwa Ingneke mwa kumye Angnama mwa kumye Hakuna kiviki testi suku latkinya Kele ni pronounce this word Kuna watu alikuwa anajua kiingereza Mpaka saa hii walikuwa na wanasimama kwa assembly wanatutupia wengine tulikuwa tu tumanyamaza na tulikuwa naye lakini kutamka ndio ilikuwa sita yetu lakini kufanya kenye wamesema tunafanya status 74 ask sign in your do get number ngapi number 6 orange to negure choice konganyo choice 50 shillings choice kago nyo ira choice sanyano Sanyano tete Mega ke kapesa kutko Mega ingko tikingun setan Ulejin Mena me kutko metore Uleji ingkai net ne tilil ne poche iso Kwa kape lindet Ma yan ya ka tutit nani Mean Kujuta ne setan ingun kutko mean Haya Status 74 ash Nambang kape Oroni cita teta ini bangi jero Gigure nga Onesmas ni kita ambo Ame bata bigeti Ame bata bigeti ya 50,000 So to mabiga mwen Sasa ame jake chungan Kenam jiyo to ketesta guno to no Lokini nguni kosani nyu Kwa para inda noto Na ame jake chamua kebe soke Take nyu Negikure sta 448 asha Ame jake kora ke chepchepi itu ngini toko Ame jake chepchepi itu kapisa Ame jake taune Namba angapi Ame jake taune rani namba Namba ata Number atau ane, number seven, not number seven number seven kapisa. Amu jadi tahun ni 25,000 koi cipik taman ni roh, cep-cepo. Si met, amu jaga itu si mosek taman, roh si mana nangung nai tinja nai. Sana koti tindai cita si met amu leka muisi, koi ni amu jadi koi ni si met. So koti pa amu leka muisi, cutungku na tambah ni mesin itu leba amu leka. Age goni si meta ke naba 25,000 kama unahitaji simu angu tu titi ndai simu shaka yeng walai ndanguna age nda simu anaba muleka no machine itatambo umetumia simu kani so star 448 ash number 7 ira to minyo gora ira wano kasaire niyo kale jini star 448 ash number 7 wati ya muleka inawa muleka mejege waluak simu Meja ke walun si men, malah itu nanti si mosa kaya kaji meja Taiwan lagi, lab tagi wira laku aite, angku naga ya aji, boleh sih napa selimnya nane, ingin si men napa selimnya nane, nangku aja kape sanggul limit aye, kaya aja im, ya sumen kaya manengu, ya sumen kaya manengu, aje ibu pun kape sampai aite, pas angku naga ilinya nge jeng, angku naga kono si men tage, labatu baksta. 448 ash lapatoko idugete nambata. Number 7. Iro, number 7, no?
यानी ओबाई सीती चितोल तो कले काम आउना ले

0: Pare ra, pare ra senge. Yes, ata kwa machina kifiage. Kai ne kichongone. Ago lemi. Yes, ngoji jo.
1: Pirunia nga mastana wasi wat kap de wewe ran mani ole.
0: Kongo mi signo kapisa. Angi chago nga sibi tsibi te.
2: Kita ga mai nom.
0: Kongo mi signo angi chago nga.
2: Kibro na na kri marin mambe.
0: Kongo mi sing angi chago nga.
2: Tamga jo jo di. Tora ti afra kana.
0: Ai ya sabi sana yes ga net kitio.
2: Oi mambe.
0: Kai net kitiago lemi nga chita sibi tsibi te.
3: So then, mesti mir korobari apa ni dani?
0: Kong kau missing nang gicha gonga?
2: Domi don je masih.
0: Yes, nang gicha gonga, sibit eh.
3: Kilim tu neng je, kau tu mimi dani mam.
0: Nang gicha gonga.
2: Pomori yang guru tu mimi dani boldot.
0: Nang gicha gonga.
2: Pomori.
0: Nang gicha gonga. Aiyah, sabi sana kau loh itu jangan. Yes, nang gicha.
2: Mana dah nak buat mana lah, ramai je bos ker.
0: Kong kau missing nang gicha gonga, kau net kicu.
2: Cherry masa kat cherry ramai ino cuci.
0: Iya nang gicha gonga, sibit.
2: Ramai ramai ramai.
0: Kong kau missing nang gicha gonga.
3: Apa tu lagi syariah, kami dah ni mabe.
0: Kong kau missing nang gicha gonga.
2: Korin kap sendiri cuci.
0: Kong kau missing nang gicha gonga.
4: Maratan ini je ceri ceri nyonya guna.
0: Angi cagunga.
2: One 4.0. Nangunan dana teror mampai.
0: Angi cagunga.
5: Mampai masih nanti lulus kita mau jemput sama mampai amin.
0: Angi cagunga. Ayah sabi sana kalau itu dia, ya sengaja dia sibit.
6: Tanya yang kenyang orang mintan.
0: Kau kau mesti kenal kapi sangi cagunga.
2: Hey.
0: Yes, Angi Chagunga.
2: Kigure nanti kaista nampak amazing kapianga. Amidan.
0: Angi Chagunga.
7: Atuh ti maju dari kongin aku Mr. D caitu si.
0: Angi Chagunga.
2: Arongkor mana jekanya kau
0: lah. Gonggai missing ini kapis Angi Chagunga.
2: Kurang non tak kita hari ni macam ni tak baru so. Iyo.
3: Kamu anu kan.
0: Yes, nga jija? Ay, ya sabi sana, mami chonjo weston, ang jija ko nga.
2: Imure na nyele nga rambori reno liyasine to, Josie, mama tache.
0: Kongo yung mising ang jija ko nga.
4: Roba, satyot, ako mi ino, mambe.
0: Kongo yung mising ang jija ko nga. Yes, nga jija, sibit, mbiyo.
8: Jaya, karabi, deru, mambe, ta mi in.
0: Kongo yung mising nga kapisa.

Ayer es que tengo algo de que acá que le eche congratulations. No te quiero que ropa. No te quiero que ropa. Pague le eche congratulations. Ropa tiene ley mi. Congratulations. Casa ni un chita. Era, inga ni le, gitu na leche my people, eh. Kia leche in, kia leche is in sushi. Miga sarta na gigago, ko chasan sushi man inga pisan. Kinga na ingo letinya inga sarata gan. Eh, alikuwa na pepa ku pepa kapisa. Eh, alikuwa na pepa ku pepa. Kwa na mzusi ya mana alene chegi chutine. Eh, kwa na mzusi jelene no, mitene simu ini. Amecharo simu ini. Kwa na mwajini alene ime isakitu. Anani meta hii tipti panguni tanene. Ima tako kerita. Ale ime itartaritu. Ale kwa imaji itartaritu. Ale jaya atartaritu ene. Ale jini bas. Kutime itartaritu inam simu ini. Aku apa kau kikit cobi tu siaga yang kitiyo? Kitin dah kilo ini 116. Lagi ni yang embe tu siaga yang? Kau kiki jorgi naga pesan ne? Aku 57 ni ne? Aku 57 kilo sih naga pesan ne? Eh kau lecak kuane, kau leci tak kuane? Kips kips soyu itu? Eh kiki jorgi naga pesan aku 57 kilo sih? Pengen cegah tu 100 ne? Aku tarnesting. Kira yang ni macam fresh ya cita, yang ni macam stress. Kalia. Iba gak desi, mai tu nota kene baca mana yang gue. Kalia. Lagi ni jangan ni jungkusan ni agi lene no. Ngan nota nang gabir, ngan nota nang gabir si mai ni. Ima cah isa agi tu eri cita. Eh, ima cah ima ke guran ni nipter tare. Nami bag si mai nane bagel. Kalia si mai. Kau ti ima ke guran ni nipter tare, nami si mai nane. Kalia si mai si negero cobi gak tua. Aya sabisa nagere ine ekichenya ne chita na tekniko kwa kwaksi mwit enyan straight away aga agere ticket age na tekne mite star 274 aisha aga agere ticket ne kokagi kon ngatu tike nita kokagi lekichi itile ticket ne angiti kotkele chine congratulations aga ticket na tekne ko gindo eni ngune netan ko gindo eni ngune nita gene ka pesa ne mamite chi ne ka ko til ticket ne amach nita ngai mamichi ne ko kwaljige erain ko ngete ko subui mpaka sai anano tenwi gine kuma mite chita na tagine ko gago til ticket ne amache ke til ticket na tagine mite yu aga amache ko labati tambiyo mbiyo ago nita ko chamta at isaki chuta ko kibatini chepo 55,000 gore ji jame je ko tuj ko kibatini chepo 55,000 chile star 274 ashe gore chita na tagine chile star 274 ashe agi til ticket na tagine mite number 7 gore chita na tagine chile star 274 Aisha agi til ticket not gonna meet number 7 I'm a champion bio chita not gonna chap chap inyoni til ticket not gonna meet number 7 not gonna bag bati ne gichota gibo silingi shigi chota 55,000 chili bagitungon star chili gitungon star 274 Aisha agi til ticket not gonna meet number 7 ago nita ko chamta ati geti nitil jita ko imuchi wege isekim biyo biyo sipit sipit ago amite yu sapi iman ko bitu jita gitio ale chini nini matita itile nebu chene nguni tiket negitile ko nemite number 7 chil gitio ngon star 274 ashe agitil tiket nota genemite number 9 tiket nemite number 7 ko nota genega gisirgole mapati tiket nota genebagi bati nege chepo silingi shiki chota ge 55,000 chili bagitungon star 274 ashe agitil ticket not gonna meet number 7 agere not gonna gigure lydia ndaga maitil ticket ne kogigoji 739 weekly ndaga maitil ticket ne kogigoji 454 amechego tilchito gol ticket ne meet number 7 ichile gitungon star 274 ashe agitil ticket not agongo gelun ko sheinyoni til ticket ianat isekchi chamta at igati inakupalika urudie yani ndayongo shila batu isage til ticket e chapchabitu inaile ianat isekchi inko tiliba kito ticket ne meet number 7 chilgitungon star 274 ashe agitil ticket ne meet number 9 agere nota gene gigure chel kagigoji 732 mildred kagigoji 1118 agoga go sekiango til ticket ale chita ne gai til ticket chamta at isaki inakupalika urudie itil ticket note gene mite number 7 chili bagitiongo ni star 274 ashe agitil ticket not in bmbo sipit sipit ichile gitiongo ni star 274 ashe agitil ticket note gene mite number 7 gorochita

0: nam kay mo ci ni ci and ko mo na legend ma sire ne mi singa mo ne enken ne famel ne tane lagi ne kido tane ne gorom ke tigi tane ko madam ni na the second the first wave and the second wave ngol le score boy se nyogo ci luenga ne juta ne ago yi ne ngon yo ci ko kwanda ne tai ne tane ni ngon kwanda ne tai ni amuni na go to magerat ne gitae ko nyoge rat ne ogo itu aina in fact kala madam ne tane matinda lago ke matinda lago madam ne koni na gotin dollar gok sama ko kerat ko tumatin dollar gok ko la gota go itu eye chitu ji daga pertana tara bola bakon fensa asko bi timu aji de wan galion madam minuton ana tosi ne tos go bit burburi ta abge en ga yona nda tu de nanye madam nino niga go gole kiges ana kigerat no nin tos kisheria ko tos ko ne kanyo go ngalege kelega li asup kera tino nino ogogo itu kono ni miten agono ni miten ka nigi go si lago kusomo gigo buri kenye togo lago kusomo ke kuto ogogo le nona go more than around 9 years around more than 9 years lago kusomo ke nibari ibje chile je ugele around more than 7 years more than 7 years ko miten kayo so kago buri jita 7 years to magerati ogago itu nigo itu nembi anu mati dogo tlakwet kukanyo gerat hee kibo pig Orlando kuli chile jita staff of 48 ash agero alishe bika peleta kami chile jita nga kwa chike mara mbili pongezi sana testa kiteki chile staff of 48 ash agitile alright we brother Nasiri
1: eh Fardo
0: eh
1: hey. Ibe kiga jima nangoro maenu
0: kwa le mhm
1: kale kwa le mago sisike mama yanake lagi gerates mani mauna tamia
0: ehe
1: omo alugo si pega en go uno ateta la gine gine ko gine ga imong ti gine ra ni te gine ga ma ma su wa ni katere ko ni bara mun ka ma ga wa ni ga ke yem ko cha ma ta lo ko cha ma so ga ni ma ga ma ma ida si ki cha ma ni go ta go idu su ga idu
0: eh
1: eh omo te wa ni we ra ne ke tu ma ko cha mo nyono di ra cha mo ma wa lo chu lo chu si ta la mu tro le ma ma ko nya a go i di lo ki su ka ni di lo so mo go mhm ni go mo cha ra le te a me ge lo ga me ma ko nya onda bango ngitunga ngitwe chenge bwindi bide bwindi tatwe ene na abo meni sie chova yanyo wale sa chova meteni tangi chova fai
0: konga bisi
1: onda ni to matkomwa ngitwe ngitwe chenge gera tana no ngitwe bazi sku chona ngitwe abo kwa tewire lo ngitwe
0: konga bisi asara sara nai lebi ga ko kweto lon konga gole ni goi tu ko kwanda ne boeng lagini ngale ni tana konya gera tes ago to bagera ne kita kalle kwa burgu tiga tunian kityo abur git yawe inge git yoge ago imagine ine da naga nyigo jimbareta apka eh koni nago gibakyo jimbareta gane tere entavanoli lagin go ki notor yan ki mait ki magibwa tinago tkele mut kobit ki nono te aleng tinga gagi ilge ji chikoba kwal mbare nyine sa ago lino ago ine ago testags abenye nuna ko aleng tago miten bareta apka eh konyugo kunya gebjeje ana mara ko gibo ngani sigi jitan ko lana gebjeje ni sinona tana mungi chamene eh cita bula mga abtelulu
2: yamuna ba lana
0: ami komnye
2: ya wera yinna ya wai ko mu tijani we mhm wai tu wato ina bango tu te go gani ago na tura na wera ko ndo mwa mu ni ni ko ndo na ta ba na ni ko mwa ma na o ti matu matinya ba ni ni ni ne
0: mhm
2: ama na wera ko ndo le ko ndo ama gita
0: eso kuanda ko ni gitao
2: kuanda ni gitao nda mi boy se kwe yema boy se manan se paro ro ngal jo amoni we
0: ehe
2: kwa yo na mutu ki manyo alo ay ga ngo ni ba wa men ni no manyo alo de so ga yo ra nda
0: de mhm ingele lakin ke ngolo lingun ko tindo certificate kuanda ne boy ngo
2: a ya matu ko tinya certificate ke lana
0: ehe
2: ama wana ora na na bele mo kwanda ni na no ngo buri te ne twa la ni kwanda na ta da bo ne ora ha ga ngala ale ne o ba bo ye ne jangu mi ati ne
0: ko
2: le mi ore gero ona na ta ne u ta ba ma ne le twa ma ne bo ga ni no o
0: ga bi se ga
2: o ni ma ni ora ma o ni ma ni ora na le ni kwanda ni gi ta sa ta
0: o ga bi se o ga mi se ga sa sa na te le ne ko la se ngo ro bo yo to le ti na nyo go julwe ngale chu well done lel bara
1: Oye Vanzo.
0: Eh.
1: Ya mura kwanda.
0: Amiko mie.
1: Lai mi gire ngale jo ni fa.
0: Mhm.
1: Wona wona ndo ha de ko na namba. So ni kita na wi mi to wa. Da mu ni ko gi gi ti ai ni na ko ma gi ma nyu ha tiro ke te. Ki si ni ko na ko ndu ti de bu ti to.

0: kerkei, kagere mi chorwaget nenyunu yan.
1: Ehe.
0: Ko kagoromitu ngalechu, kagoromit ngalechu kabisa.
1: Yes.
0: Agere kaaranya koi bwana bomurto bwana.
1: Mm.
0: Mm, kagiyagi kele to tabago ko katuseni chita tabo kogere solano lano mara ula kai ko maga banda nebo kot.
1: Aha.
0: Ko ba ko na mweri ko le ko geres ko ko le wan in wan ga chamuro yuto ngora ko gi maya gai.
1: Yani ino kinto imweli len kanget jamani ko amefanya urafiki tena na sister ya bibi yake.
0: Mwalo ito gita kumandazo kutuwerto lakini kongo kako itiep lakwani si pomurtazo ako mwago na kutuwa uipua
1: sasa hii ni mwale pomurto kone tiana neo en jebiosa jina na nemingina na mutu kiasi gari
0: nerugu mwalo uchi nerugu naonene ka chukutare sukuliso
1: So, lakini hii? Hai? Ayo goro mkasi ni nguwa mwe. Nye, atepo wa ninye?
0: Kili ya wate nanyo huwe. Kili ya lune, kikure ne chuteta. Achona njuga wakiki, lego goro mitu papara.
1: Lakini shida iku wapi sasa? Lakini jamani hii? Na, okunke ni madame niton?
0: Anyete?
1: Eh.
0: Mogele ne mogele uono gere yo gere kokoiti nebo ko.
1: Oh.
0: Era cheng ne kokoro mitu ngalechu na.
1: Yani
0: kagi yo is non lele ne sinya ko misa ko kot. Ko wanas ko lele ne to si ko wanga manda to kot kido. Ko wanas katanet ke ko wanga misa ga kido ko.
1: Ta changile ko kotare ti sis kido ko mara ko tare de sister nini.
0: Non estogi yo tos kidogo nam nai
1: komi agine agi maget yetio
0: e ya ko mata ko loit ker ka ko mago sita ni ko ko lewa mai ai non eto na na to ka ra mai non eto
1: Tegere gete si le in ene jube ne nget kele si ji go le go kwal jiba ga si ji si moit ji ne ngengeng ko yani
0: Daje ni matani ya puwa.
1: Kata si neba jamani te neba mamurta?
0: Si mwine njago waljina nigilipo na pole na.
1: Uwele ngomago. Yani anaokwe kituche, anaokwe kituche kwa ufatinke no it mi singa na gali ya.
0: Acha we.
1: Tamu
0: nukote.
1: Jamani
0: tan bwana ko itam ngemi twa sana si lakini siku hizi si ye ara sta go ibaro pa go tinya ko ni singo
1: we so ni tan ne go time bomb ne ne go nyekitio wale pugan
0: bwana anyo go ta go lo mo wona ne ne won ale ta go po ta ta ni at kole anyo a o ni ta yo na ngale chute ga go ta mo go nya ne ni
1: Lakini sasa hii in namuni ngechorwe ngongo gingene these people nguno igere go mitene no shida ngo ne ba magosa embi chunguno namuni anagali anatebe ne unutan tos kigi burchin kigi zo yange missing anagi kiteptono anagi what happened yani
0: kange na bara la ne wanga to me une si yo wan ma gira ne to ko mi acha ko chunda si hin de la ko hin ba ni ne sun de ki chunda to me ti la la ko ko to ne ru ba mu ru ani ma mi le ne ko pe to la pa no mi sin ma no na ne ka le ni ko ma kwang ko na ita ke pa ga ma da mi ko ko ga ita pa pe ni ko fir to te ki de ko me le na na ka to ru le ra no
1: we mambo imechemuka so hi So, anyway, ne atepo ni?
0: Goro mine
1: mwona imana. Lakini, kiwono kare,

Tadi dia mau kujo? Kaya siya seks. Aku mau kujo kujo ibenci tapi asa napa seks seno? Malay ni yole siya. Kalau mau gini nai, mau kujo kujo ibenci tapi asa. *441#. *441#.